Jingiwala, Elawan welcome. Garoma nga paigar nga jagun. Respect the Banjilang nation. Aburungi nga ngale nga jagun. The land nga yambugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers, ngayamburgiyanga banjalaka, and pretty butterflies. Nimburgiyanga bugurngayanga jalamba yawangiyanga abangmi, and the healing colors of the rainbow. Respect the Banjalang nation. Bugurbe, good thing.